Onye isiala mba Nigeria Bola Tinubu enyela nkwado itinyere ndị agha obodo Nigerian Armed Forces ego n'ụgwọ ọnwa. Onyeisiala mba Nigeria Bola Tinubu enyela nkwado itinyere ndị agha obodo Nigerian Armed Forces ego n'ụgwọ ọnwa ịkwalite ego ụgwọ ọnwa ha n'etiti pasentị 30-80 nke opekata mpe ndị agha mmadụ 250 ga-erite elele na ya. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisiala n'ihe gbasara ozi na atụmatụ mba Bayo Onanuga bepụtara okwuru na mgbanwe ọhụụ maka ụgwọ ọnwa ahụ ga-aba n'ọrụ n'ụbọchị mbụ n'ọnwa Septemba. Etu ọ dị, ozi gosiri na mgbanwe mgbakọta ụgwọ ọnwa ndị agha obodo n'afọ sizi n'ọnụ ego ijeri narị naira 6.60 gbagoo n'ijeri narị naira 9.24. Gọọmenti etiti akwụsịla atụmatụ ndị dibịa bekee National Association of Resident Doctors NAD na HFO nweburu ịgba abụbọ ọrụ ka kpebichara mgbazi ịkwụ ụgwọ ọnwa ndị eji n'ụgwọ eru oge mgbe ha nwere mkparịta ụka n'ụlọ gọọmenti Presidential Villa dị na Abuja. Ya bụ ọgbakọ nke onye nọ n'isi ya bụ ọgbakọ bụ onyeisi ndị ọrụ Chief of Staff Femi Bajabiamila gbakọtara ndị niile ọnụ na-eru n'okwu nọ n'ọrụ gọọmenti na ndị isi NAD, onye ndu ha bụ Mohammed Suleiman. N'oge Suleiman na-agwa ndị nta akụkọ okwu ngwa ngwa emechara ọgbakọ ahụ, o kwuru na ndị otu ha kwudosiri ike ịkpọ ihe niile garubere okwu akpụ n'ọnụ mkpa ma kwuo na ha dị njikere ịkwụsị abụbọ ọrụ ha kwadobere ịgba na-ekwerere na ndị otu ha kwenyesiri ike n'inwe mkparịta ụka n'ime ihe niile. Matakwa na mkpebi a pụtara ihe ka ndị NAD nyechara ịdọ aka na ntị mkpụrụ ụbọchị asaa ịmalite abụbọ ọrụ ndị adị nkwụsị malite n'abalị 10 Ọgọst n'ihi akwụghị ụgwọ ọrụ ejikọsị ha. Ego orubere ha bụ alawansị, nsogbu nchekwa na nkwekọrịta niile emezughị emezu. Ndị ụlọ omebe iwu Senate ekwela ụmụ amaala mba Naijiria nkwa n'ọrụ nkwekọrịta dị na ihe gbasara iwu State Police Bill ma kwuo na ọ ga-aga n'iru ogologo oge ha ga-anọ ezumike afọ nke ndị ụlọ ọgbakọ mba ịkwado mmezugharị usoro iwu ahụ bụ nke a chọrọ ka emee ngwa ngwa. Onyeisi oche otu Senate Committee n'ihe gbasara ozi na mgbasa ozi Yemi Adaramodu kwuru na ogologo oge ezumike ha agaghị ebute igbu oge na nkwekọrịta ga-adị n'etiti ndị omeiwu Senate n'ụlọ nnọchite anya House of Representatives. Ọ kọwara n'agbanyeghị na akwụtọbalụ ọgbakọ plenary ruo mgbe ọnwa Septemba ga-adị n'abalị 14 na ndị otu kọmitii iwu ahụ agaghị akwụsị ọrụ iji hụ na emezuru ihe dị na iwu bill ahụ n'egbughị oge. Adaramodu gara n'iru gbakwunye na ya bụ Constitution Review Committee nke onyeisi ha bụ onye Deputy Senate President Barau Jibrin ga ka ọ bụ ọrụ ha ime ihe dị na usoro nkwekọrịta gbasara okwu mmezu State Police ahụ. O gosipụtara obisi ike na ha ga-achịkọta usoro nguzobe iwu ahụ tupu ndị omebe iwu amalite ọgbakọ ha, mana ekwu na ewezugara ya bụ iwu State Police Bill n'ime akwụkwọ mgbanwe iwu ndị ọzọ ewepụtara n'ihi na ọ dị mkpa ka emee ya ngwa ngwa ma nwekwa nkwado ọtụtụ ọhanaeze. N'aka nke ọzọ, ndị ọrụ uwe ojii Enugu steeti azọpụtala mmadụ 4 atọkọrọ n'oge ije nwuchi abụọ ha mere, otu n'ime Enugu steeti ọzọ n'ebe agbata oke ala ha na Benue steeti ma kpokọta ngwa ọgụ dị iche iche. Onye uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na steeti Daniel Ndukwe kwuru na ha zọpụtara ụmụnne abụọ atọrọ n'okpuru ọchị Udenu oge ha mere njem nzọpụta nke mbụ. Ndị nta ahụ si n'ọsọ kporo oge ha na-akwakọrịta mgbọ, ebe ha zọpụtara mmadụ abụọ ndị nke ọzọ atọrọ n'okpuru ọchị Nsukka na njem nzọpụta nke abụọ.
o mere ka amata na ha nwetere ngwa agha ekwentị dị iche iche igodo ụgbọala ihe ahụtara ka ọgwụ ike akụrụngwa akwa na puku naira 11,800 n'ebe nzuzo ndị otu ndị omekome ahụ oge ha mere njem nzọpụta nke agbata ụkala onye ozi kọmishọna ndị uwe ojii Beatrice Giwa kelere ndị otu jere ya bụ ije na otu ndị nkwado ha na-enye ha ntụziaka ha dakwala mba n'ịchụ nta ndị omekome ndị ọzọ gbara ọsọ ma na-ekwesị nkwa ike na ha kpọrọ ọrụ ha mkpa ịchụ ndị omekome ọsọ kpeeru ala na mpaghara steeti niile ọzọkwa onye sultan of Sokoto Muhammad Abubakar agọpụla onwe ya n'ozi kwuru na o nyere onyeisiala nkwado maka ọchị nke ugbo abụọ na ntuliaka onyeisiala afọ 2027 ma kwudosi ike na enweghị otu ndọrọndọrọ ọchị ọbụla ọ na-akwado n'okwuru onwe ya ozi onye na-enyere ya aka na mgbasa ozi bepụtara Bashir Adefaka binyere aka n'ime ya onye eze obodo ahụ a na-akwanyere ugwu kọwara ozi ahụ na-efesa n'igwe nzikọrịta ozi soshal midia ka nnukwu asọcha ma gwa ụmụ amaalụ mba Naịjirịa ejikwara ya bụ ozi wee kpọrọ ihe ndị otu mgbasa ozi ya kagbukwara ihe merenụ bụ nke ha kpọrọ ozi ndị mmadụ si chọọ ịdọbanye aha sultan n'igwe okwe ndọrọndọrọ ọchị naanị maka ihe ha ga-erite wee kwudosi ike n'ihe bụ oke n'ọrụ dịrị ya bụ onye dịka onye ndu omenala na okpukperechi bụ ịgba mbọ hụ na onweghị ndị ọ na-akwado iche ka wetara gị akụ egwuregwu na ntụrụndụ na nke oge.